Sure, that's it. Google le go ka marikana ka mona ntse re eketseya man. Eish. Re le kere ho wena ha re sa re ha ba o tloela. Se ke ha ba o mamela.